0: si, déjà.
1: Benewe Rubazigirwa, mwaka nula kasanzi e indu alandari ya Ebola elino munte mwiru. Kulikuwa bula girebwe nene, rugende kere rwaka shimbulira amarigi kugabalenga bama galankana bagwere baka ruigiriza angasimango. Abo balenga bama galankana barubwiziri okuruje rwaka kalabama boko nensabuni erino luvu ngasi kasanzi, rumanyi rwaja rwae girerana, mburuna manyagi kandi rwaja rwahuma okunsimba ze muziru kurima nyerizi fire zone chibwe nene baku bukubu nezi ndi nsimba zo mumulala gwebikwe. Baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri guo muntu wa faga na yondu wa landari ya Ebola. Mburu na hamagalagi abalenga ba magalanka na iribanganga. Bone banaisha banabishe oyo muntu nobulenga buwabu. Nankaru wakabuna mwene wiru wa magwaro wa na yondu wala. Agwere adu wa muledu mumazulu ni shushira linene buwe nene. Mburu na muhu magako, chiru na hamagalagi abalenga duba duba. Lioba lola guribanka mubuka. Balara, banyama, emisole na bana, rweshi rufuka gihaguma, lio e indu alandari ya Ebola, eragibo na hayagira eno munte mwiru. Nkara waka kenga bui njinja, agomari geko gabalenga bama galankana, ruwana hime indu ala ye Ebola, kura diyo maendeleo arubu izirentio. Koko.

bokulaka, bokulaka. Bana ekanga ndenge, maboko pa na bino. Maboko lisusu. Toyebi ete biso bana mbanda ka tozaka bato ya tembe. Tango tozaka loba na bino ete na promotion oyo. Bato bazali ko gagner ba million.